wahene yesu awo tsone mo sa na woni wasi afone na wa epone so sabra wo no mo na ma pone so na aso chene po dendendin no wahene yesu wo mo nyane wo ma jen kwa yesu wo kasai ema e po aso chene na e po yindiri no e po aso chene ye dindia ena no pe na aso chene bia e bo me bramo na e radi ema ni ema nkoyie na ma abra wo na hwiase no wahene yesu wo jedi wo mo se wo kasa ena no pe ya Zaso chene ebe edi wa mebremu Esase zablo hini nebu katineza Eka se shedrak ni mizak ni abedi nebu Wamu kutu ni hone neno Na umu nye jidye ewa wa uradimu nuwa ma kutu nuwa Na wadi wamu kugu ujafunu nini munu Sabre nune uradimu oho Sabre nune uradimu kasai Ema edu wamu kugu ujafunu nini munu Musa efrimu diya Enene nano pay Adiye bia haya yanriye